0: ñu diko wax kula faul khadim ñu ci waxtani khalife serigne touba
1: cieñe fm
0: ginna matatan akaroti sen tedd ngey jikko waye sen dokine aw sen doxali mu sel fa lepp di ñariñu kasse magi yessal sama jant magi yessal sama chay ci sunu sangu sunu serigne cheikhna si ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ñu nangul ñun ñepp suñu jaayante way tubarkalla itam yalla ñu ko suñu borom digeen di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna mbolem suñu kilife diine nak ma ngi leen di ñaanal mucc ak tawfiq ak fu meene ne ma ngi leen di siyar wala bok fu meene ne ma ngi am yene tay ñaan suñu borom jotalil ma sama ziar ak sama ñaan ci ñoom ña jitu ci ñoom itam yalla ci borom di len defal leer ak yermane cheikh mamadou muntaha moy borom passé bi ak mbekté mi yalla ci borom doli ko kul shay in yuntaha cheikh muntaha yalla fi yagul te wir mom lepp lu jenn ci liguel khadim muntaha yalla wax ca te jef ca koy bepp ñort mokki xariti way tewuli fofu way mëna fété ñun am nañu yéné suñu ñaanal la jamm ak tawfiq fekk la fa nga né loolu ñu né ñoon lañuy sako ci yew itam nga ñaanal ñu mu ci ak tawfiq ta ñaanal ma jup ak ngeeramul yalla ta ñaanal ñu yermane yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñepp nak rawatina bëpp jullit bo jittuna ci kaw dëkk ga mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf man ba ma koy jëflante ñaanal leen ma lepp lu ma yëngu ba ma ci dox ba ma koy doxal lepp lu ma nekk ba ma woné ko ba mel ko ñaanal leen ma lepp lo xamné modi sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine ak sama doxaline dama bëgg rek ngeen ñaanal ma ngir yalla lepp na tagu ci dëgg ta na tagu ci ak jup da tagu ci mandute na sel kon na yalla rek nak tax mbokki ma ngi tank nuyo ziar ak ñaan jamm ak tawfiq ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullah dañu bëgg ñëwaat ci jambar dañu bëgg ñëwaat ci borom fit bu andakal mu rafet dañu bëgg ñëwaat ci ku boone par ak lewet dañu bëgg boone dañu bëgg ñaat boone jitté ak jariñ bokk yi ma tuddu boone leen jafena jambar ji boone na leen kon kilifa gu mat kilifa ngi jambar ji hakima ngi bon wax ju tekku te deggu bari jariñ lool ay waxam baat bo ci jël man ca jariñu lu bari tubarkala dafa yene ñepp yiwu dafa yene ñepp ngeeramul yalla damay ngeerumul yeenentou sallallahu alaihi wasallam mo ngeerumul serigne touba yi ko lako yene yene lepp aduna ak alakhirah ki beug ñew ci mom mo jëlone leppam jox ko cheikhul qadim ne ko wa asbihan alayhi ya imami ajal la ni'matin bi lan sirami dañu bëgg ñew ci borom wa asbilan alayhi sitrakal jamil bi khayri hatfin wal takun li ya jamil ñu dañu bëgg ñew ci borom wa dumani ila allazina khadamu janabikal ula ya muqaddimu ken beug ñew dal mo ne ko ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh abdullah al makki radhiyallahu anhu may siar nak seen sidi moy jeewu di ñam tay di siar njabot cheikh abdullah di siar njabot cheikhul khadim cheikh abdullah ni ma waxon dafa boole yo xamne boole li dafa jafé ndax dafa boole yitt ak njariñ tar ak lewet agitam waaw ñaar yu la ci fatlikou bi ci les mi won sama xel xamna waxon na ko ci tambali way na ci ñew way ma tambali ci ñeek yi kon boore na yitt ak njariñ boore len yombut da nga gis ko xamne da na ko fi wax day am yitt lool way du am njariñ nga gis ko xamne day am njariñ lool way du am yitté ndax da na rek man dal dama lay jariñ kon yitté jëg yoy du ko jar cheikh abdullah nak dafa bolé yitté ak jariñ ndax da ngay ñew mu may la nga ci yar mu jox la yitte lo bonne na la kenn nga ci talibé yi donté amu alal ndax yitte kat buñ ko day wax deug deug deug moy may ko ko xamné
1: ñeñ
0: ñeñ la ku melni man ko xamni sentu gisso ci mom daraja waye gisso ci mom tam alal ko ko neexuta ma yitte borom yitte deug ko manama yitte neexuta ma yitte nak boko waxe ci moy ci ki nga xamni mom yoy rek lay xol moy ko xam don borom daraja ba nopi don borom alal ba nopi wolbeetiko di may yitte borom alal ak ko amut alal amut daraja lo la ne yombut ki am alal am daraja bonop wolbeutiko dama yitte lol borom alal boko amut alal ma yitte lol ko amut alal te amut daraja dama ne lol yombut amna ci ño xamne dun dama yitte dun la dun la jarri koku mom taxul koku waxtu yalla taxul nak ñuy wax way amna ño xamne rek man nan la jarri way dun lama yitte ndax dan nan rek dama lay jariñ nak ginaaw dama ko jariñ nak budike ma jox ko ñaar témèr budike ma jox ko nangam ko jëruma diko jox yitté amna ci ño xam sa dañuy yakamti nga wax sa soxla ba jox la nga dem wala bala nga wax sa ñu yëkëti nangam jox la wala amana sa duñu bëgg nga gis leen dañ la koy yobantel kenn moy ñew rek lela mo la jox li mo la jox la kilifa lay kilifa gi mo la jox li wala mo la jox la rek bu jeex nga dem nga xamne amul yitte amul gis amul waxtaan donte nak wax deug da ci am ño xamne nak dañu xawu jotale bu upp ndax bo fekke kilifa du am jot ni koy soxla bari amana sa mu nekk ci ay yitte ay gesso wala ay lawra do mo la yu mel non nga dik na bëgg wax lu ñor ak lu ñorut am na ñoom dañ koy def ba xassa ba tok ci kenu kilifa dañu bëgg wax rek di dem tayu da la woné ko la jox rek nga bëgg wax deug yalla ko kit day lorou nak ci ne dana yëkëté jox lé jox na nak nga taggo dem kon nak kilifa bo fay togi bu fa yag waxa rek sa farata dem même bo dé siyaré sax bu fa yag lolou defé na amna fa ko sey may jaxata wax kon waye nak téwul amna ci ño xamné nak mom bu ñu diké yitté ji ci lum gatt gatt sax dana ko du may la turu dañ lay jëriñ am ño xamné nak bu na xassé ba may yitté yit du na jëriñ Cheikh Abdallah nak dafa bolé ñaar yépp mu jitté ak jariñ tam doon mo lu jafé bokki ñew fi ci aduna ba dem ci jariño amo fi ben jariñ ta mëno fay jariñ dara jëruko wax na ni Cheikh Abdallah Bakr Abdallah anu sax waxon nako abar lum yu rombon lu am solo li ñu diko jariñ
2: Tenier FM 88.6
0: mu laj ko fi def ñu wax ko diw mu ne tay nit ku ne day war na hanté wo fi jaaré ba jall ginaawum ku fi ñew ku gënaawum ku ñew xamne jaaroon na fi ba jall wala bok ci nam ko waxe wa wala bok ci nam ko waxe ndax nañ mako netele amana baadi man na ko bañ waxe non ay manam rek la ba gandi ko loolu mom non mu doon doxé wax deug yalla loolu waxam joj ñuko askanel mom jëfé na ko mom cheikh abdallah def wol bëti ko gis ay ligéem fo bëti ko gis ay ñariñam moy liko ci mortala jañ waxon rek cheikh abdallah kumu jariñante kumu jamonontel jariñ na la boko yegge boko yegut defal na la wala jariñ na la ko lolou defarane lu am solo la da nga gis ñariñ lo xamne sax da la koy jariñ yow dong lolou nim ko defal bari na mo cheikh abdallah nga xamne da ngay dik yow am sa yitte jo xamne sa yitte la yow dong xena amana koko bokal way xamantewu len yow dal sa yitte la mu dik defal lako ba defal sax lu upp sa ko sa ñor manam seen soxla nga fay andi cheikh abdallah ci xedum ak ok tabam mu jox la lo xamne fajna fukutem mu waxe fukutem nak bari bari bari lor lañ ci djib ñu fukkatem dana ko fokh chablat bu jeffe lay nit ba nopi danaka jeff ci day mat ba nga xamne kenen du ci amati lumuy jeff jeff ci day mat ba nga xamne kenen du ci amati lumuy jeff bu ci nopi da ngay gis mu jeffal nit defaral ko adinam defaral ko alakhiram lolu moy lan moy bu fekke nit ki taxaw nga ko mu jang nga taxaw ko ci ab yar bam demé ci ab ligéyam tam nga taxawu ko bam am ligéy bu baax bu laaje intervention nga taxaw ca bu laaje capital ala nga yikita ala ju bari jox ko jox xam tay tambalé ba nopi ko soñi ci ligéy boori ci mu dem ba am alal kon ca liggey mbobé ca lata lo lata muy amit taxawu nga ko ci bu ci soxna ca la war ci soxna ci lepp ya koy def mom moko def mo sa blat defal nako init bataay amna mo lay sampal keur ca lepp lu ca war ta mo koy def amana sax muy bëgg ngay ñew bis bu set ñeël la mu gaddu lako lu lepp taxawu lako liggey nga ba am alal bu fekke amo alalit mom mo lay jox loy def sa poste bis bu set di ci ñeelu kon xama ki ko mon man na defaral la sa aduna way defaral na sa alakhir moy lan moy gis ngeen koy gis mu lay tub ay leram di la digel di la jarign ci ay cadeau yu am solo lolu yoya ngay man di tok ak mom mu lay tub ci leram yu nga am day tab ci bir xol nga joggi fa mu wal la ak ragal yalla ak baye xal suñu borom sey jëf ak sey jëflante su moba mel na ma lay fagu lo xam ci yermane yalla dana defar sa ëlëk lolu jëf ju mat la kon koku dafa am jariñ ba nopi na boole ci nak am yitte lolu don nako fi wax suma sa rambaram yoy mu def ci kërëm da ngay dugg yam ci ay mbar duggaat yama ci yeneen mbar yoya ay ñafay nek ñaar ñu tum ranké ay doxandeen ño xamni ñu ñak lañu doon bay liñ fa ñu nek fa melni ñu nek seen kër nek yor fa seen la li campagne ñen ñi lal ci suuf ndaysan nga xamni lool dafa yéme ci du tiagnu ay nit lo xam ñum xamone la dé mon cheikh blat ay nit ñoo xam ra ay do xam neem la mëna am sa bokku ñu fuñu joggé ñom ñep mu bay liñ fofu ci mbaram yi ci doon lo xam da na ñeeku ko dé yegg na ko nak dañ fay rom ko rom baat ba nopi di New York ñoo sen dekk di len fa fek sen agn di len fa fek sen reer di len fa fek ci ken dou len dakale nak ndax ko lek ba sour ko jeufandiko ba sour ñu jeufandiko ba sour rek borom mu ngad yegul borom peñe ku sour ñu sour rek waaw bu teud jotté fa ñu teud dana bax ndax dana am sécurité ci da nga am teudukaay bo xam dañ ci teud nelaw yu am solo ngay am itam ndax saxal day dal lolu kon moy taxawu na la jariñ na la way kon wonene to mom cheikh blane nekkon na wir wayu jirim doxnem yi way ñak yi nekkona tam sen laq way waye mu ca non mu lay jariñ non lay may yitte moy cheikh blane bu ma sana romu ñu jitam ben rom rek ni ñi ñak la ngam ne di jere rek dem de day dal di taxaw ci ñom may ne ñu ziar li ñi ñak don to mo len di jariñ way ay talib lañ ay julit lañu
1: cheikh fm
0: mo xamne kon lata loritam ay doom adama lañu kon dañu war nañu mëna am ziar nuyo ñom day taxaw may lañu dik ziar ñom ñepp da ñepp taman ñoo dakal sax ndax ñu bari dañu dem rang dog ziar ñom na dañu fekk fofu ñu ne ñu ziar seen ziar bu mucc ayib bu ci yam way da len di jar ñaar bor ci moy bi yëkëti ne sekk rek sekk lay def mom sekk ci portem lu bare jox len cheikh blad bu lay jox limay jox du do lu ñuy wañi dalay jural mom motax ñu mëna wax ni cheikh blad ak tabam gatchel na taw baami tay tamit taw baami xamewut suuf su nangok su gantu ñepp lay tawal kon motax cheikh blad buy joxe ak tabam xamewut ku nangu borom xol bu nangu ak borom xol bu gantu kon mom fepp lay darabe bu ko defé da lay jër ñaar ci alalam boole ci mo rek ak muñ nak ak benn xaru kanam go xamné da ngay xamné ki lim lay jërñ nga nek ci kërëm mu yor la leppam téwul ku bekk ci yow la loola wax dëgg yalla da ngay dal lool da lay doli ciofel da lay tax ngeen yok muñ way day tax tam nga gëna jaaju ci jaamu yalla nak xamné kat amna jaamu yalla bu taxaw ci sawet bo xamné mi ngi lay laq way man tan ñur way Cheikh Blar kon boole na yitte ak ñeñ ba ci tekwaan moy boole tar ak lewet lolu jukke yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam la Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu da ko ko tagge amna fu waxe ci ra'iya ne labista de dana ko kilta yedey la sa'yuntu lazimuhu bazlun wa ba'sun liman la no man jaru neena ñaar loxey ben bi amuna ak joxe ci kepp ko xamne da nga noy manam toño kon lolu ak lewet la waye da benen loxo bi amuna ak tar ci kepp ko xamne da nga toñ nga xamne ab yefeur go xam dafa bëgg galon ko julit ñi koku boko lajoon jikko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam je ci gëna marqué lamiy wax botu moy da na akatar kon fofu da nga nan xattal gi mo xon mom la waye ki nga xamne toñu na donte sax gëmut waye toñu galon ko rut kenn soko lajoon jikko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la ci gëna marqué da na la akalewet na koku moy daxaw ki mo xon wata man mune ana dahukul qattal man may ki nga xamne reya kon la reya kon waye reya kon reya kon reya kon ñaar yo xol ni ko ni meena boole bu fekke ne ak noy amna ak ñaka togn koku dey da nga gis reyi ci nam sal sa ma nga defal mo muñ kat la ko meena muñ la muñ kat la muñ kat la muñ kat la muñ kat la wala mo dal xana ki mom munte sax liñu wax ray melantan non la demé ndax yermane kessel waye ku def lo xamne nak l'islam da la daan ba raye ci tagge lolu xam nga yalla ci mbodum moko diglé wala ñu nga war jakarlu mu ci xaré ndax da nga togn yalla ci mbom dox ñuko ndigal ñu wara xaré jakarlu ak yow ngir yëkëti kalimatullah lati ilal ulya lola su boba na dang ko fekk mu doon nak après ya kon doon ko xamne ku tar lay doon ci kaw yéfat lolu tam la yalla tagge tam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi and ak ñom ashidda wa ala kuffari rahama baynam dar ci yeferi lol waye nak seen digeunte mom moy ci digeunte julit ñi dañuy mëna yeremant lol kon lolu moy li ma waxon legi bima xé ben loxo bi amuna li nga xam mo yiwu aku noy aku joxé lo xana mo de ci mukaddaman mo lay wax ban loxo la seen bi mu ne yaminun nabi fiha ataya lijtida kon loxom day jor bi la naké néna loxom day jor yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa ëmbu ay neub yo xamné ni ay jox bok ay jox ci képp ko xam da ngay sakku dimbal sakku ko lay jox ay jox yu bari la mo xam da lay jikere jor lako ñu ko walé wa banen loxo bi ci dess nak ban la bi nga xamné mom mo ëmbu nak akkar mune yasaru nabi fiha khafaya lisirqida jammo ñu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam la loxo jammo bi mom nak mo ëmb nak ay mbir yu nepp nak yo xamne ki toñ ci jalgati yoon koka rek moy xam loxo bo moy gis loxo bo lool moy nit ku mat cheikhul khadim ñu la meloon da ngay gis ne am na yo xamne bu ci nit nekké diko def wala mu wote ne wara taxaw ci walu goga di ci soñé da ngay gis ne da na ko xati anam go halu go xamne tubarkal dana yemi ci kanamu yefeur yi tamit ak deugar gi mi deugar sen kanam nga xamne beug meñu ko teggi lolou tourna tarfata ay ci fim nek mu ci yalla ko bi ñu tam buñ ko doñ jëm ñom yefeur yi dana gis ko tar nak lol ci sen kaw waaw waye nak non la ambe nak at lewet lol ma sha Allah soxna mu sa sil ma ngi ci abibu mom seigne fallu yalla ci borom diko defaler kirmani dana waxtana mom lu bare ci serigne bi moye ma laaj ko jikko serigne bi fek muy wax nim da santane ak nim da ki ak leg nim ni taré lol ci ngir rek nit ñi am nek ci njub te ci sunu sentu sallallahu alayhi wasallam aduna man ko ale di jikko nak deug mom ko don wax mune ak lewet dom munem xar lamako wax ko lol moy ñu ko ma cheikh laat nak kon non da ko melone dafa boore tar ak leer moy cheikh abdoulat bok lycée muy wax ci ñi ñi nga xamne dañu jalkati yoon mel cheikh abdoulat mi deg muy wax ci ormay touba di wax banan ko fi defati nak musiba mel ci fekk loolu mu ëlëk do na xam yermane mu ëlëk doyna war dafa bëgg ñu lijeenti ko fi nit ko tuup genn ci bala ëlëk mu na waye wax bané ci sase la fop sandam di fekk yobul ci kasso wa légui xolal lu cheikh blane mu lewet mi lol bari yeureu mané lol mo la wax lol ak tar la waye nak borom mu jalkété tax dan képp ko xamné nak def nga né li ñuy téré man nga ko fay def nay tay acca nay tay budé tay li ñu jott tay rek
2: 8.6
0: bay wax bana ak kum mëna doon xam nga lolu ak mandula waye lolu xam nga lu muy lewet do ci génné ak tar waye nak ci ku jël gat yoon la chef laad mi ngi ci mu doon wax ci ñi nga xam ño doon dojo Dakar jamono bobé ci ndox def lo xamne ñaka jox ak ñi nga xamne dañu askanu ci Touba askanu ci serigne bi manam ci yoonu mourid lola liggey bi setan la way xolal lam doon wax banan bu fekkene directeur bi mo defé momam rojo bi ba ku ci neex duggal ku ci neex genné su dé lol la nañ ko def ñu la rojo ba ci mali wala ba ci guiné daana bu fekkene ni lay démé ginaaw tay déssu ci déggati sama baat wala ci dam ko wax xam lool la cheikh abdoulaye mu lewet momé ci bar yermane tay cheikh abdoulaye mu tar mu amuk tar ngay gis waye nak ci ko jalgati yoon way cheikh abdoulaye day ci ko xam na jalgati wo yoon mo xam nangu nga wala nangu ci saxol akalewet nak cheikh abdoulaye akalewet lewet dom la def sax ci bar yermane ci ko jaxaso mom bu jaxaso cheikh abdoulaye akalewet ak bar yermane nante ko sun baram yeneen ñaar yi ci dess nak inshallah jomu dinañ ci ñëwaat bokk waxa borom tuba ngi xolfal xadim ngi waxtaan leen dir war leen dir woor ñam dañu tippo yalla yalla tan leen ñu fero yalla fet leen fep ko lan top yalla gindi ko ko lan sop yalla sop ko lan jublu yalla jublu ko lan jublu yalla rap ko ñi ci tiyan ci borom ñok leer yeneen ci ñom ki fi nekk tay ji borom pesse mekti mi cheikh muntaka yalla fi yagul to wer di siar bu baax sin ci dim saam laat di siar jabor saxab laat yeb di siar seigne ebo mom cheikh abdoulaye di suñu lepp nak tabarkallah ñu ngi baye xal bu baax ko ñu baye xal la wa ci abdou khadir mu seigne jilim cheikh abdoulaye tabarkallah ko borom daara ji ah no lay wax ci seigne ebo sax batay momit dañ san di jangale waye tabarkallah di borom passeb lol seigne abdou khadir cheikh abdoulaye seigne jilim cheikh abdoulaye wa ci muhtaram cheikh abdoulaye borom passeb ñu ngi baye xal seigne jilim seigne amsatou cheikh abdoulaye itam borom makharu asna borom taxaway ay tabarkallah itam ñu ngi siar bu baax seigne cheikh onam cheikh abdoulaye suñu lepp tabarkallah kilifa la ni jaay lepp la di siar badjan agni mom cheikh abdoulaye di siar tamit tabarkallah badjan may mona mom cheikh abdoulaye soxna njaxat mom cheikh abdoulaye ñeuma cheikh abdoulaye ki bayiwuñu kenn di siar soxna mamatin soxna fadel di siar soxna sodou seigne basirou tabarkallah di siar bu baax seigne soxna may mom cheikh abdou khadir waye soxna mamari soxna fadel buñ ko siar dañ siar soxna mam marem di en diglé ci soxna jam na ma jéglal jotta bi jambal islam ki nekkon ñentelu khalifa cheikhul khadim al amin cheikh abdou khadir makra dila anu mu nekkon cient bi afim touba seigne abdoulay sam ci xarle gi ak yima andal ci ñeufum dakar ala ibrahim ci seigne yali ngay leer gep lu ci cheikh lañu andal ci ab djubali djubo ci ka djeku ci xini ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Asal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñoom serigne bi le ak mbollem ñi jekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñoom ku def ibra fal ak cheikh ak ibra fati ak serigne madundum beb kenn da fay ndaw lu dof te joom ku def ibra sar ak adama ki ma babu ge moromit da deb dof rek buy say de ñoo ko tim ko def abdurrahman it morom ak masamba jo baki sirelo yaram bi mo mata def ci boom ku wax la ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jam ku yew alkutubal tafarni khim ngay bolé domam yep ak ñepp tag yow akay sante ba ngay noppi sab denk ngogu dom ku waxlaf ci isa jan ak balla fali jang ludul ñoko gem seenu serign yow dalal di mim te moona sulayman it ku waxlaf ci ay mbiram ludul moko selu yar xamul laf ci ay solom serign matullah min bay ku waxlaf ci momitam ludul moko japp njamburam rere ne jikom serign paté amar kep ko xamni waxna leuf ci momit ludul aw yu xamul baba abdayom serign madullah min gay ku jog wax ci len leuf ludul moko dess gor di julit rere ne melom serign madu gay jëm mo itam bu ca wax ludul ngor ak diine ak saytu njabotam ci ab loxom demona madun bay njaay itam bu ca wax ludul rafet ndortu ci sangam akay ween ak sagom moyti yep seenu wote aw yiw la rek ngir lañuy def serign be tax te jeena ci yalla mom te yal nanu may ak je ci mom ak desu ngeeram ak ok tiant ak dolen lutax ñepp bokulum waxal ci serign touba lu yem lu sedd xol te ko deg ci gayam ni koku amul morom serign bi amul kam ñeppi dongoma mo fi gën mbiram mi ngi tukke nak fa yalla ki mat borom fa bal yow sa mbir jox ban ba mba kenn ci wunitam te may ñepp faw yar di sa gaka dammi wum mayal ndaw te may goor ak jigeen ak ku nekk ab yar ak kersa bul fi re ka gañe ka dox di boom ko am laf budul def ndank legi mu gañu nit defal mag mudul dore ka jox kenn benn goom te yal nanu am nak nun ci barakep serign bi ak ci barakam ñu ñam aw fan wu guddaki komi kom te yal nanu am ban ba ki gayam ñu am nu nak tafar bek ci nun fawit nu far sante bek ci ñom te yal nanu am ban ba ki gayam ñu am nu nak tafar bek ci nun fawit nu far sante bek ci ñom siarasina la ban ba ngir beug jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak beug sebulu siarasina la ban ba ngir beug jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak beug sebulu nataw bi ñew ak yermande sebulu jotna nak nasu sepp toy ak xol yi xepnu xeyfalu dama beug am ren ji sa cantu guray gu wer te jebal la junni yaw daala am solo da ngay wey te yow do depp motax ku beug sax ci yow depp rek kay gemmiñam no ngi koy felu musal nu te may ne tank daral nu kang yit falang lu nu jaaxal yokunu cyant nuy jalu tabal jam jop ak doole ak sutura ak yiw dugal ko ci nun nuy sant kay gont kay jelu fabal sak ciofel ak dara ak daraja ku yiw saxal fi nu nak ndollen te may nu palak falu waxal yalla muy xitte ka dotti ba fepputa mu dolliku ay baykat te dolliku ñuy falu nay tejire yobbal bi reey fit wi mu reey te xel mi rafet wetal wi mat sekk nuy jalu yaram wi na wer wërseuk wi ya fan wi guddutal te jef ji rafet mbolo mi yokku nu sanciulu namay yep ñew moy yep tegginu nuy gërem yawet ngay gërem nuy dem di dikk ka yobbulu musal nu ci yees ak eppal ak yeexa jeblu té def nuñu xër ñuy téla jak téla sebbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yaaka jëbbulu té def nuñu xër ñuy téla jak téla sebbulu mayal ku la gëm naata nga jo xamne dootu dañ té yok fanam dolli njabotam fegal ko lor mayal ku la gëm naata nga jo xamne dootu dañ té yok fanam dolli njabotam fegal ko lor té léral sa digg ak momitam bam waru bëg nga ubbil ko buntu cyant muy sant kay sa war ñi lay sopp may leenu juba ngeerem ak alal té fek luñu bañ fajj seeni aaju ñu mako xër té dolil ñi lay sant ciofel ak njariñ lu wër té yombal luñuy wut lepp far seeni merem far té mbolem ñi lay jox ñepp jox leeni may yu reey yu andanga neel ak barake ak sa ngeerem lu wër ñi lay dox di tag ak gaay top ci yow di way ba ma leeni mbeg yo xamni ëpp na xel yi far ñi lay gëma koy doylo ba nga ci ñi ngëp ci yow mu yo leeni pal may leeni sall ñu war war fu nit nek ngir yow ak sa barake defar ko yow té dal di sétal guy yëp xolam def ko ab gawar fulal ñepp toyal xol yi xep ta xep nuy ngene la ki yermande ki ndol len fegal nu gar ngañam te no yal ko nepp nak finun gep gar nay mel finun ni ku ne ku der bu lor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ak nu ñag mu ci faf nu wër bu lor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ak nu ñag mu ci faf nu wër saxal mu ci neegub cyant bo fete ñi ngeerem taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta ñepp lor saxal mu ci neegub cyant bo fete ñi ngeerem taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta ñepp lor serin bi nawami cyant ak barke dal di ñew ba gañ tax gi naat ak xol yi do fekke aw maral sa jëm ji le tax ay du ñew yalla yow la rus rusul kula moy yow dong ngate nu ci sumbugal li le tax mana yal nang fi yag te saw yaram di set dak wer ngay may digal ñepp kay begal bu lor ne beret ngir beug dik nga dal di jagn njariñ lu faxit ngir beug no raw nga gor ko pil njariñ dootu raw lor dootu jot kenn li keurey jeñal nga no bon bon yep faf bet no ki pal wutal nga nu ndom bak tank ko seen ak palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul lu ndogal wutal nga nu ndom bak tank ko seen ak palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul lu ndogal serign nga bu gën mbollem serign sepp tay pa kep julit ñepp passal noti tay jowa kay dawal dana boole tuba cyant ngir boole ko mu war ku yor may yoru moy sant tuba ko war asal dana jowalit mbollem julit ñi fa yow mi am lu faj lorte am yermande se bien seppelil maral wi na dañ mbollem ku wop na dal di wir ku ñak na am ko xamni suufi na yeketil ñu nek ci kaw su sepp yow la ci yalla yek te yow la ci andal yow la ci xol ak ay waxal waral nu fa aslef ndax mu ubbil nu bunti mbek te taji wunti lor ak wunti moy dak aw maral waral nu fa aslef ndax mu ubbil nu wunti mbek te taji wunti lor ak wunti moy dak aw maral musal nga nu bi rek biti fal nga nu doora dem sa dem gi du lor jaajef ko wacce añe ca des deggal jerejef sa der rafet na sa tuuma set wel nak ca firdawse ki cyant ni far galas defar nga sa digg ak yalla ak yonenam ba yow defar nga sa digg ak ñepp gën ñepp xey ni mes bi ngay dem ludul dem jekatul mbay mi lepp ñor ni xam xamas gobe ca des reera bon du tus ku reere tawat dem gi nga dem ndeka xam la xew du wax leuf ludul muñ sant yalla ci lin ci mus ku toggu ba sotal sax lu muy defate ka wax ludul yak ya sotal bu yag ci fal ta fas bi adina ji sotte sa mbir sotte lepp juk na ngay def ba do juk sete aljana mo fi ses geureum yalla ak yonen ba rek kan war ci yow ku santul ci yow yonen ba ak yalla matni mbass dangay baye bandaw ñew wala wacce la jox la ndam ñu wacce la bepp ciona yow da la waccu sas di fatale ku ciono ki nguur ak santa des ci yow lepp lo da muslu doto ko degg bis musal mu ci dunya ji nu nek ba bis banuy nuyo te ki cant ak mbeg nga bolé nu may lu fess ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu re bu kenn gis ci nun ñi wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du dess ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du dess gëm na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul gëram na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul da nga japp sa raggi xol ak sa yaram di fajj akay mocci baata go ki bon bon te kenn yegul ta dakul ngam ak defar sama ay ragg fek ko nak te guddal sama fan may ma xiwal ak jubal saxal nga fi man xiwal saxal ma ci sepp sa ci cantan ngeeram man mi ba aljana ya ma fal musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nebal nga mak bon gog bu feñan doyu la jël te boole nga ma kess lepp lu may sam kay begal bané fa ma firdausé ki may dong ngi duggal te boole nga ma kess lepp lu may sam kay begal bané fi ma firdausé ki may dong ngi duggal da nga japp sa kër gi defar japp ge jagal ma far jak samay kër jak ludul sant kay desul ma sakko ti ndol len ndax te do jele len leuf te beggolu dul kay la da kay am te doylewul faral dolle mak mucc ak wërak wërsa gëngërem te yokal ma safan wi te def ma kulay jëfël kulay dox di gonlul faw yow mi akay xeyel ni ngay dox di gonlul mustafa faw akay xeyel doxal sa diga waxte ba kay jinn ak jabar ku nek ak lu ban lepp ak ban man nga li defal njegam yewuna mba may nelaw denk na la man samay mbir lor ak luy lor bala jëm ci man fegal njegam yewuna mba may nelaw denk na la man samay mbir lor ak luy lor bala jëm ci man fegal serigne bangi yonne ndaw ci nun bole ko kimbe bu ndaw

0: defal waye bu tax mukk nga bako lam cey mayete momuko lam cey joxete nangam lan ko ki ñu la jox dana yaq te dañ koy muñ waaw nga nangul lola buñ taré ci lola ñu ni la togal ci biir neeg bi xaar ko bo togal ci biir neeg du ko xaar mom bu joge ci ramé bobé dalay fekk ci biir neeg ba nga baye bu muy dugg ci nga genn ba faré ñeukanti wat ak mom neeg ñuy la manam ki kër ya tax mu ñew fi kon nga xamni bo genné lo am na nga daw ci indi wat muy jàngalé wat bo xamanteni ma ngi ñu ko jàngalé ci lola bu ngeen togué ñu dal togg am laax jox leen ko mom ku gor ki moy ñeuk xex yabbi tek ko ci sa loxo nga xex yabbi tek ko ci loxo ngeen jël ci bobu tek ko neex ma ngi jàngalé ci la yeen ñaar ñi ko seen and bi tay limi neex neex neex na ngeen japp ni wop mën na ñew magat mën na ñew bu ngeen aggé fofan bu kenn xexlu sa morom
1: ci jàngal
0: ci tib bi ngeen joxolante maam loolu la ma ngi daan def ci ciet la ci dess nak muy dekkendo yi nga xamanteni ñom dañuy ñew war la ñew di def xaxar xaxar moy baatu xaral xaral gi lay xaral yoon yi nga wara jaar ndax ya nga dogu dugg ci lendum go xamanteni xamoko manam ñuy jël gëna koor diko debbu diko debbu nonu dila wax manam nan la sa goro bu goor bëggul añ bu naaje sa goro bu jigeen bëggul poot musetul sa ñeekay ci kër gi manam bo leen tibalul nangam di wax seen jikko ngir wan la jikko yi wa kër gi yow pour jox na feuy de route bi nga xamanteni bi ci ngay xey tambuli liggey bi te do ci fakkasal do ci joom mangi dañ dan ñak ma mbax lañ dan ñak ba kenn ko meuna genn ba ci dess nak da ngay gis ko xamanteni bi borom kërëm day faatu ñu xamni du jëkërëm dong ko nabon waye di kërëm dong ci amon señ jotti mangi dan wax jabar yu ñepp nop te yow dong nga ci jot legi nak bu jëkëj démé manam mangi dañ jël xafsan di kërëm solo ko manam ak dal di kërëm takal koy tekkal mo musoru ba ko gissagal ko laal do tudom ci kanam nga legi nak du bako kenn adjo ba djumale sangu te buy sangul awon nga nagn koy ber day yelwani bu yelwani day and kenn ci wa keur gi ci xalé yi koko koy jitu mu top ci ginaaw koko buñ accé koko dug ci biir keur gi mom day jonkon ci buntu keur gi yenn koy bolam tek bu koko xalé bo mu andal dugé ci biir keur gi ni jitu baang yelwan ñu sarax ko mu ñew bo ñewé dang koy sarax ya koy jox boko saraxé par da koy sanni ci da koy sanni ci ginaaw ab la yu lay doon loko defal yaran bi rek sarax bi da koy sanni ci ginaawam dal li jog yanu dem nga dogo wëri for loola ber gog ñu lay ber nonu ba nga xamanteni bi maam do sax kenn dara ci nga dal ñago bo mudul ñu delo la ci nit gi manam nga dogo ut borom kër te do def moy yalla bi ko nit ñi ñagge da di koy def bi da def ko aada nit ñangi muuru te eembu manam lool li bañu ñe waxe lool daara nañ l'islam nangul lool nañ muur l'islam moy ñaawlo do nga yam ci nit ñangi muuru di eembu
2: mangok Aboubakar xamna ni togn nañ len tay waye
3: non togn len da ngeen defar penti
2: ni la yef yi nekké li nga xamni yagul rek waxna ko fi mam cheikh lo niko bokk yi ñu ci bari dañ doon wax ni l'islam dafa ñew bi mu ñewé lim bax le won daf ko baye ak non lim bon le won non mu sanniko may japp ni wax ki bëggona wax loolu da xamul limuy wax xeyna dafa bëggona wax lu rafet nak waye xamul lim wax da doon wax waxu propagande waye wax ji deug moy bim fi ñewé ciéddo mi xam lu bax gis ni da am lu bax mu nanguko non la démé ndax no bokk lé lu bari ba lu bari bari ndax lu bax ñepp ko bokk lu bax ñepp ko bokk lu bon ñepp ko bokk ndax ñepp bañ lu bon ki nga ñew nak fekk muy wut lu bax te nek ci lu bax nga yor lu bax mu xam ko mo xamé ba xam ko day and ak yow waaw non la démé won lolo tax li l'islam bi mi l'islam ñëwé ñi nga xam ni melna ni mam tierno mëna xol yi fi ba xam ko deug dana xam ni ndeke l'islam li la bëggoon waay yoon wi mu ñi jaar nak ak yoon wi mu ñi jaar dafa bokul waye finalité be lolo rek la mon boko gisé ci jëtum manam ci teung ñi teñji dañ ko doon solo lu ba ñang kenn du ko ñew set ci
4: muru ko bam
2: waaw di muy ani wo ko ñu nga xamni dang koy daw day takki xaw ak mbugum jëkëram lay solo ak mbaxana lay solo ak nangam aljuma lay sango yu deme non

0: falan koy bayyi kenn du ko nopsi
1: da melni sax ba legi
0: am lu mu rafetone rafet luñ ko bëgg bëgg bëgg danañ ko bayyi ba muuré ko mu dooro wuti jëkkeer
1: mané melni ñak la woon buñ ko doon def
0: yu bari ñak la woon len lu ci nek boko xolé ci namu warona nek nonu lay dem waye dañ ko xolaat leneen ba ni la démé lool da la ci gis
1: ñoo abakil mom lool dind nañ ko fi
2: non ñun kay ñun amuñu doole dindi wala def
1: ñuy genn di liggéey
2: l'islam mo am doole dindi ak def yalla bimu yonne yonenti bi ci ajjatul wida sallallahu alayhi wa sallam daf leen laaj ndax matal na ñu ne ko matal nga
3: Yone deglu Tenier FM 88.6
2: dina jamator na ba pare yenn nak parfois xel la ci nit ñi di waxe xel mu rafet nak ak diine kenn du len jaxase diine du xel diine bu doon xel sayna lu ndane diine bu doon xel nit du julle ay dalam waye diine da dul xel mam tierno mi ma koy nuyu diko ziar
1: ngi koy ziar bu baax lo
2: xel mu rafet rek la doon waxe xel mu rafet
1: non limu xam ci ciedo gi niñ ko doon defé
2: xel mu rafet lool la xel mu rafet li ciedo djublu won ci mbir mi rafet xel la won waye diine da dul xel diine du ci xel biñ la né bu sa borom kër gëné aduna togal ñent wër ak fukki fan bobu ñu ngi lay won né da nga wara réservé wu
1: bu ca ñaawlu
2: waaw bu ca nit ëmbé nak mo ca def lam wara def waaw mo ca def lam wala mu warta def ñom nak amon nañu ay méthode yu ñoon tek ba bëgg la soril nit ñi waye diina mom rek la won na problème bi lo ca defaat rek diina mom rek la won na problème ba paré fofu mom benen bi aussi tam wax na lu am solo ci mirage néna goor ñaar jigen ben nga gis doomu nijaay ak doomu ba jant dajé ka ndayam amone ben ka bayam amone ñaar moy jox ka ndayam amone ben
1: voilà
2: lool yépp xel mu rafet la rek bi nga amé bi nekk ñaar ki ben ñu ngi cey wax né ñu lay won ni ki mo wara yor ki
1: lool mom diiné deppo na fa ak
2: non diiné da ko rek la won ba paré ñom kay dañ ñew rek gëna rafetal moy li bala
1: den fa né diiné mo fekk ñom ñi def seen yëf xana lool baye ousmane wax
2: non non dama ni mais man non man
4: koy kor mo wax rek
2: xawma ku fekk ku def ay yëfa mais diiné mom rafetal won na ba paré té limu def moy li jek leneen lu ñu defat lu diiné deful da ngay jëm rek waye diiné mom jek dafa nopi xam nga diiné mi la ni ki ñaar ki ben da ngay dégg ci biir wax jana ka am ñaar mo leen wara yow
1: mo leen wara yow
2: lolu jeexna rek la nañ problème bobu ci
1: wala itam ci walu ciet gi waaw
2: ciet gi li yabbi tek fi mu yabbi tek fi lolu yeba ya da la
1: pour wone ne bu ne waro ko sekhlu
2: bu len difteri jappé nañ tok fo ba difteri fekk le ñu yabbi tek fi kay di yabbi tek fi lolu yeb ay ada la rek
1: waaw
2: ada la rek ay sata gis nga
1: bari na nak ñukoy def ñun ñu duñ ko def
2: ñun ñun comme nimu wax duggu kay genn
1: ñun
2: waaw man dama togon jek jek deg ay bir rek mer bi ñew meuna gënal dégué dañ ma bëgg kenné suñu ma tok bi avre kay xel mu rafet la yo da nga
1: wax yeen da ngeen def lool ñun duñ def lool mom ñun mom duñ def
2: lool dañ koy def da nga naan yow da nga ko def rek
1: wa ñun duñ def ñu lool def ñu sax ay ñun duñ def sax ay laax ak affaire yoy
2: wa laax yoy yépp ku nekk ak sa aar
1: wa dugub yi dañ jël soti
4: dafa ak ciitam ci wolof yi la ko defé rek
1: ci wa ci wolof yi la ko defé wa pass wa
4: ak mo am way du ngeen ko def
2: gox bu nekk ak nang koy ki nang koy defé légui nak lolu daf lay won ni ciado gi man dama japp ni lepp rafetam ay nit yu noble lañu won ay brave homme lañu won yo xamanteni ñepp leen xam ci ay valeur valeur wessuul diine may la sax dara nga ne diine may na mako sax
1: waye sama ngorom ko mayu
2: na teg rek diine moy ngor rek man duma ni sama ngorom ko mayu mais nga ne man dal yeguma fi yonnati bi alayhi salatu wassalam dañu mbeut la gaay togg niko kay lek mu ne len wallahi diine aramaluko waye man
1: waye dal
2: ma sama yaram
1: ñewuko
2: waaw mais diine aramaluko waaw yoyu nak man dama japp ni ciado bi lu rafet la ken mënul jam ci addo bi mais nak l'islam mom maton na ko non
1: indi na yenen tam ay xaxar
2: won la ni li lañuy bañ ni lañuy bëgg bi ngay dem la diiné yapp ni la kiñ lay jox litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah kon bo dina préparer won na la ci walu tiofel walu no wara def ki nga bëgg da ngay bëgg ay bokam ki nga bëgg da ngay bëgg lu tak ci mom ki nga bëgg da ngay bëgg fi mu dëkk ki nga bëgg da ngay bëgg environnement
1: bi ne
2: lolu dina préparer won la ci ba paré ni la nak ñëwo fi da nga ñëw pour saxal fi
1: la ñi nak baye Ousmane nak ci kéddu gi la doon wax Abou Bakri jël na affaire yi moma lé ko
2: diine non non dafa laal diine parce que dañ ni da man cheikh
0: bi wa mom limu fi mu ñew fi fofu la
2: mom laal diine
0: fi mu ñew fi la
2: dafa laal diine
0: dafa ñew fi bele seulement seulement waxi domba dar la ko waxi
1: wa
0: baye limu wax ni andana ci ak mom
1: ay wa
0: parce que fi lu bax ñaari yu bax da fe dajé waye ñom niñ koy waxé lolu la dul dalay wax ni yow xel nga yor ba nopi limu yor mom mu waxé ko xel ndax package deal la diiné mom package deal la limu wax deug la da nga koy nangu diiné mu nopi na lu leer la diiné yépp bu ci nek dañ yo ciadu gi nopi na mom mom liñ ci wax def na ñu no ñew dindi ko motaxit gis nañ problème bi salam bo sa yo dindé lu bax féké lu bax nga wax say waxe bop ba dindi ko da nga gis finalité bi motaxit gis nga nun lañ nekkon lañu ba motaxit gis nga ni nu mel
1: mais xaxar mom xawna doy wa touti de parce que ci wax yena wax yu jéggi dayo
0: dindi lolu yépp da no dindi nam melon waye li mu wax lolu la xaxar metti wul won xaxar kay dañ la daan wax sa bop xaxar dañ la daan wax sa bop wax la sa bopi bopi goro say goro say goro ngir ngeen defaru manam dakom genar la won wax sa soxla wax sa soxla lol la won waye du won xasse du won garmbasu du won garwale du won yenen
1: kon après lañ ko yak
0: bien sûr moy la nekkon ju mo waral sun wax ji ni tay mo waral
2: xaar moy lañu def veille
1: non non jour tête gi bu ñëwé di sey ci quoi
0: waaw mom gis nga
1: ñu ko wax dafa
0: ñëw ba ci buntu dafa né xaar moy ka xaar
1: ta xaar
0: ka xaar waaw ka xaar moy kon mbir mi ni lu ci nek dafa bax waye lu ci bax lu ne xel mo koy teug yi ñi wax ni nan xel lañuy waxe ñom yi xel lañuy waxe
1: ñeppay waxe
0: xel ñom yi xel lañuy waxe ba pare ni la xel ngay waxe yi xel la li diine la dedet xel yi diine koy wax ñi naxate nax nit ñi xam nga seen wax moy indi ay mbir pour bolal leneen la ci dess pour wax yeen ki ay nit dom la ñu nit
2: diine do xel
1: ñi ñeppay waxe
0: xel la
2: xel yalla la diine do xel
0: de luddul yalla amu fi
2: diine do xel de
0: ludd xaral luddul yalla amu fi amul aduna
2: diine do xel
0: dara mané
2: waye diiné du xel mom nango
0: diiné xelako yi wax diiné du xel waye dara du xel
2: légui dopp wonan fa diiné du xel
0: big bi du xel waye xelako yi bindé du xel big bi du xel waye xel mo koy bindé mo koy jëfëndiko xel moy jëfëndiko aduna xel mo koy jëfëndiko loolu xel amul yi ngeen di wax ni ngeen wara tej
2: diiné ay texte la du xel
0: texte la kay texte yo xamni xel mo koy jele fi mu ne yobbu ko fu mu yëm xel koy jëfëndiko xel
2: rek nas la bil aql
0: deglul mo wax la xartuti mo wax la ci ben mbir man suma dofé jang alcorane dof yow jang nga alcorane dofo yow yaay am jariñ man sama alcorane amul jariñ parce que awma xel ni la démé xel la kay
1: ngeexna
0: xel la bay len li ngeen di wax xel la dof bu jang alcorane ak nit ku jang alcorane xam nga ni nit ki moy
2: li nga wax bu comparaison
0: xel la
2: dina du xel
0: xel la
1: legui nan lolu benen débat lay doon ci nan da fay am benen
2: fa ta gare ñam na yu rafet non c'est que bo gisset du batu xel bi duggu ci da ngay gis ko am xel mu rafet jël affaire yi du ko fi ray xel bu rafet
0: wax kay
2: da ngay dem ba ci biir na da ngay teunku xam nga teunku wessul da yab la tek ko ci loxo ni
0: ce lolu
2: yab tek ko fi
1: ba mais pour lolu won len waro se waru len cheikh lolu de lolu la
2: wax nay solution man ban la ko maye
1: amna yo xamne xamuñu ko
2: non non ban la ko maye xolal sey dañ koy jang
1: Abou Bakri amna yo xamne xamuñu lolu
2: sey diine da ko jangale ay sa non non ben exception diko régler problème
1: bi non non pas exception amna ñu xamné xamuñu né waruñu
2: séxlonté dédé non non ñaar ñu baas ba mayanté waruñu séxlonté puisque fañu jëm rek da am solo
0: waruñu séxlonté waaw
1: kay waaye waaye amna ñu séxlonté
0: waruñu séxlonté kay wax nga dëgg dé waruñu séxlonté waaye aduna aduna señ bi lepp pratique la lo gis pratique la
2: alaaji dugogul de dina takk mo so bu xonko
1: technicien bi neena fim toll ni danaka
0: bon ñu karaj ba benen yoon
1: waaw len rek na ci ki xamna dinañ ci ñëwaat
0: ci wa jeexul
1: do nga xamne ben lañ fay def
0: li amna suite aljuma aljuma
1: nga xamne dañ ci jël ben
0: altiné do nañ ko
1: su boba dañ ci jël ben mo xam dañuy and ak ñi nga xamne ñom ñoy communicateur traditionnel lañuy wax wala ñu jigen ñi
0: waaw
1: nga xamne dañuy ñëw waxtane li nga xamne mom moy xaxar nañ ko daan defé ak légui
0: waaw
1: waaw duggal na sank sax kandang puisque waxna affaireu gën ak lool kandang la batay bokul ak xaxar
0: kandang menen
1: amna solo li nga dañ ko def ben lañ koy def ñu xol bay ay fan la tolu
0: kandang amna ay way bu ñëwaaté
1: sax inshallah
0: nañ ko denc bu ñëwaaté ñu ñëw boyu kandang yi nak moko fatali
1: amu ben
2: comme da ngay way bu boss ba
0: waaw
1: ah
2: inshallah voilà notre culture
1: bay ay aksina tonta ay ñu ngi lay ziar
5: bam lay delo wat ci ak sama jox
1: wa ñuy jéggul xawna ci até touti waye liñ nekkon
5: no no baax na waxta bi baax mo tax
1: aha
5: waxta bi baaxé nonu lay mel
1: wallahi ndaysan jaay
5: ñu ñu santa bu baax ci kërëma bu baax waye ñu doon leen ñu yépp bu baax ñu xamal né réseau de tel dal ma sha Allah li moy tax ñoo gi jëm kanam tel yu wuté waye ku ne di root ndabal tranga bu ko def bu dajé rek lepp da di baax
1: wallahi ndaysan
5: Abou Bakar ak Taye Ousmane deglu na len ak yow sax nga xamne yow coordonné wax ji lélé mu xawa am touti ay différent wa lol mo koy taxa bax waye fi nga nala woor na son Aïssa Abou Bakar mom moy sunu serigne moy sunu lepp oustaz la waye lepp lo xamne andul akam xel buno ci ay yew ba nga yewi ci ndax li Baye Ousmane wax du waxi jaayil man dama jang alquran ben xelma tuxu dootuma ca defar duma ca dootuma ca xamé li defar ak li yaq ndax xéta fa nekatu xalé fekk ndox mu bon nga jël nan ñak xéla koy waram lu bari ci li ñi def ci biir réew mi ci mu ma tagu ci mu yor xel mu sel moko mëna def mu xertu ko dara du ko ca bax deug la di ñu ci rek do sa lol moy seen war na do sama wos
1: jere jef amna solo
5: way ñewat ci ñu dëkk bi rek ci xamane suñu bi wax dëgg yalla sigu la bari mom leena yabal ak mom
1: ah ma sha Allah
5: xat xat yi mom taxu na tax sank dem na bu bari san corono se de ba bari keur ac president bi seigne mbacke sall de part ñew jaar yoni wakam bi ba xiyat ci sori wu ma ne torop ma ngi ci bori tudde ndo po xam ngeen ko wax dëgg yalla yoni ubbe ko na
3: se yene gi deglu tenye
5: fm 88.6 ale retour abbas daral mo fer ni complètement a ko ñu sa de la fontaine bo do tam ma yo sa mbok mo du ci ñu ku ko mëna teggi ñoko teggi waye premier facit ku ko mëna teggi nako teggi ci nga joge bori abbas daw jëm ci colaban do mëna ñew man nga joge nak ci fofu jëm boré abbas ndaw way nga jëgé côté abbas ndaw jëm ci colaban mom dañ ko tej mënu la nek à part lolu nak wax nga yalla fi ni bédd yi xawna ubé ku dal xawna ubé ku dal ku def ni ka jak dal té def li Baye Ousmane di wax ci tégg tank da nga mëna jëri ñëw bédd bi waye nak wax yi bari na ak ndox yi ne xej lool bari na man nga xamna né li mom xawma kañu la ni xaw ni xaw waye dal bu fekkee da ëpp juroom bëdd wër waat na du mëna sotti ma ñu ko bëgge ku fi ñëw da nga ñu xépp te xamna hé ndam lañ ci wut kon la nga ñu interpellé ci bu baax suñu autorité yi yi do lay xor xam ni ñeñu dess na dé ligé bi dé mom
1: dess na kay
5: lool sax nak
1: ma sha Allah
5: waye borom auto yi mom xam nga mom yeen dal seen kep dal katan di def rek ñu mëna lu mëna bék rek ci mëna yobbu seen client client fa ci xana sala ñu bëgg dem bu ko defé rek sama Aïssa dal pour gatal dal robay de la gare diar na fo diar fo ñu wax l'arsenal xam nga ko ci sofri dal mo dis fofu ita wax deug yalla am na digënté bo xamné ndox ma dafa bari lool ba jégi dayo kon ak yoyep ba tay ci bi dekk ni tafina sama sa gi maqriba de na ju tangere te bi def ay kabaar wala ci ñu ci wax yoyep tam
6: jerejeuf tonton ayib kon xamna ñu ngi lay jaajeufal bu baax dila jox rendez-vous ci la vitesse 3 mort sur 5 mercredi lay doon inshallah kon dikoy jaajeufal bu baax diko ñaanal yoonu jam xamna taggo bu dul tekkaliko lañuy def bay ousmane elage ibrahima cissé jerejeuf ci walu technique bi ci réalisation bi ak ci li nga xamne moy rubrique santé ab bakri ñewon ci rubrique société bay ousmane lo ñewon nak ci mbor ak mbatit histoire et culture mbok yi ñu ngi leen di jaajeufal ci sen tewlu ci 88.6 lañ doon addo rue 41 angle 38 Kener FM Koloban ñoo ngi doon joko ak Lergue FM ci Louga ci 94.6 Jamt bi FM ci Touba ci 95.2 ngeen doon ñu sétane ci YouTube bi ci li nga xamne mom moy Jamt bi TV ñu leen di jox rendez-vous lundi prochain inshallah ci benen numéro l'équipe du matin ki pango ak Mirni bi Aissata Sall et sa team 9h30 ba 11h bu ko kenn raté
7: Vous écoutez
8: le réseau
7: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم
10: تشنيخ اف ام
9: ربي أعوذ بك من همزات سيئات